0: Alo. Gecko Gizmo.
1: Ya kay ya.
0: Cigiri Gex. Satorumun Chex.
1: YW.
0: Rex.
1: Neocon.
0: Stererex.
1: Ya kay yo, ya kay yo.